tang jing kan mau ka long sakawai pa ka jing rai jong iba ld black ba pinayo sngo ha ka program ke so ba thyang ho nge re yai sa hi bat ngia ka ni ka program ka ba menta ba sa tang shi phang puar mat menta ngin yo manya skap no ski jing rai ji ba ignitious wa lang ni sap shwa menta ga jing wa bla ai ka teng dei tang bat phi

urang ba umdei tang ubadon karan yeng lani kamany hande urang ba udon ka ikhtiar udon ro ka perkhat ka ba jilio bat ubriu bala banshania om habaro ki sinrang ki ba ka kari ka jai ben riu ka yeng ka sem bat ka shinong ka thau ka shania hande dei ha urang ba ken kumala ong ka ni ka jingrwai ka ba pilai osngo menta ka jingrwai jing ba egrishas walang badaka tur ngelapoi sebakut jong ne program ki sobat yang ka balawan shapi na ka akash bani shillong

0: All right, listeners, let us speak to our first caller. Hello, request line.
1: Hello.
0: Hello, Pak Deng Nepin Ursla. Dear, good morning, Pak Deng. Hello.
1: Hello.
0: Pius ngong?
1: Hello.
0: Okay, Dia ngong yipi good morning.
1: Good morning, Pio.
0: Okay, to Pi Dang Lee Ayu, Pak Deng.
1: Ha?
0: Pi Dang Lee Ayu.
1: Oh, tak kalah juga ni, syai. Nukum ka.
0: Pius ngong lah.
1: Oh, ngay kasi ngayon.
0: Ah, okay, ngayon, pi dang li ayu?
1: Oh, nang siyong, nang de bamja.
0: Ah, okay, bamja stop.
1: Oh.
0: Sabang. Dia, kumno ka ba ng shito, ang takas ni?
1: Karang, kasit.
0: Kasit? Dati, siya to, tala, shit, mo lapo sa app. Nina.
1: Sumisingi, syuka, din sumisingi, syuka, kang.
0: Na, okay. Dia, pi ko asap jura iyo, ba, deng?
1: Bentem jawa I was like, bang, hello my love.
0: Ta, okay. Then naga bentajong no pat.
1: Na bentajong pi, belasih mi pun bentajong ah, hampa ngah.
0: Jeblay.
1: Dah. Dia bagi baru ada juga staff yang ke akai sekolah ni selang. Bagi bayi yang pasang jong ah. Eh, bagi

Kublai pi barok ki parlok nong snap kini gadei ka akash vani shilong ka bon chapi how lai spa sa punyo point r meter how medium wave uberan kat pat plus pan repo sa kilohertz kumju ru phlap nyo snoi ngiling ba ka dth pat ha ka news on air app kanu phai singi ka basuk pat ka meni pi barok ki parlok nong snap ha ka ni ka por ngi dan ya ka banwala mish pi ya ka program ki surging aid pat ha ka ni ka por ngin pen tem chapi ki jing rai bili shim na thop jing rai jing em but na ka thop jing rai dei ma pi ban rai dei andrew iba iliria but kiwei ki bateki kaitor chaka akash vani shilong parlok nos ngap ni sedang nak ben damage pi kijing rai nak top jing rai jing em kajing rai ba ka teng it kelat ban air ubi

Kenegede Akashvani Shillong parlok nok sanga pakhi ka por ngida ne ka banwala mish phiya ka program kijing ra hindi bat ngida ne kijing ra bla shim na ka thup jing ra koi ajnabi mila bat ngene stange ka program da ka banya sngap ni kaung kijing ra jane kitni sadio se ban ra da u mg srinivas ban bod ka jing ra zamin ka ful ho

kene gede ka kas vani shalong parlok no ngap ka por ka kum ka studio mata kra dap lai beji kum ta ka por ka labiang ngi ka bingin pen kut no shwaya baro ki program ki balawan shpi hagani ka sni ka transmission ka baning kong bat ngi pen kan ma shpi bin se shem yang bat pi ka transmission ka ba ar shibe ta ka por san beji ka ta ho ju mi ta ban lai spot so pinyo point on meter how medium wave ubering kat par pas pan ri pu sa kilohertz kum ju ru phlap ni osngi ngi lam ka dth pat ha ka news on air app te parlok no ngap ta ha do ta ka por na ka akas Shalongi Akablepi, Barok, Gajan Miet, Kabasuk, Batkabakamini P. Way P. Way, Kanigadek Akash Vani Shalong.

Kublai phi bro kani gre ka akash vani shlong ni priang su bha biang ya phi baro kinong ngap sha kani ka transmission ka bam ta ka janmi ka ba juan phi ya lai spa sa punyu pin ar meter me rum wave we rum ka plus pa 100% kilohertz kum ju ru ha ka radio channel jong ju ju shan free to air dth but na ka news on air app paron ngap ma ta kum ni shpang da ka por san ba jing ni so ba ka akash vini delhi ban ya ngap ki khubor ak tin hindi but ban but pan Lagi kubor ketimpa ring, kibar wanjbi kapor sanalasan. Kini gerai kakak Ashwini Shalom.

Yan Akashvani Shillong Achik Program. Kenatam soenga ba sakantinan, ya tamni nambegpa salamko onchenga sakantinan atamnam. Ya program kon asimang atamanti bonga sotbri bajuni, dokchi bonga bajuna, rchagatam sotbri sini point gini medium wave aru rchachat sotokbri kilohertz kata kenatam serong nagta manenga. Ya tamni bakon asimang na gitrangko gamatangen, aru skangpa Iris Watre Thomas ni rungaba gitrangko gamatangenga, aru wa gitrangarong aha matela, Tusibo dedea agal sakte siang engjok ya gitrangko na simang dao knatmang nagta manangen.

Iris Watre Thomas ni rungaba git rangko adita ning nikani chi kamat na manjeng ani gamen nasimang na anthol sangma ni rungaba git rangko kamatang skainga o alabok yakona simang knanga ha da o chanchie biko rat ku gen gisik nangko ya git rangko na songjojo knang skana gata manangen

0: jim toy ban pendon kamye ka bharat vistar nakabinta ki nongrep haka jilla meghalaya nikong apnya songbai phiba shaka program ban na hakani ka por hakabangin yes dang yakani ke jing ekren hamegalya hi mentangi yo snoch phangkala trikam ka bathma jong kari kabal khot ka bharat vistar haki babun hi ki nongrep ki la ju osnga nga thrai yakani ka kerteng bharat vistar lingba ki khubor lani ki social media bat kwe kwe tinre kim tipat kei kata ba phisngo ba ban batai khindiat haka kintin ka basuk ka jong phi kei ka jumbo jong ka bharat vistar
1: polisi bun kong kalong bustunat inga ban yo me dalang ba phi sai sin but nga ko ble phi ro phi la yo ban khot me nga man yo me shimenta lang haka ni ka program ka jong phi haka ni ka singi kom phi lo mantan ka bharat vistar tin nong wei tin pharing ki ong ka virtually integrated system to access agricultural resources la ne dengi kwa on pin sngo thu ha ka kentien ka jongi ni la man sngo thu ba kande ka kenjarin san mo ka ban man ra ya kani ka jing tre kam jong ki babun ki benta knang ba kinong rep ki jongi ki nyo ya ki lat ban yo jing tip sha phang baro kini ki e ki benta ki baye de ba ka kam rep kam riang mo kani kan de ru ka ru kom pin tre kam da ka kor digital buk juk bu mental ini kata ke kor komputer ke bengiong ling ba ke jing pendon kam ya kata ke ba ni khot ke ik ke baham tmai le se ke bengiong kata ke artificial intelligence kam jinjal pen kala ke kti kasi ke ni ndek de hijab bor pendon kam di kor machine ke ba tala ban pentre kam ban kam stat ki kam ha ke juk ke ba menta kini ke rinsan kum bengong la pen mi da ke ni ke sarkar pedeng jo ke sarkar india kam tang ban yo ban yarap ikinong rap ban yo ik jing tep bat ke jing batai sepan ke ni ke rap karyang lashnaya ka rukum kwe ni tikir insan digital mudum dalan kam ka debit digital ka mum ka debit ni ki haka benta ka belong be di computer di ki phone ber kum ta ter kana mak ni jing tip ki nong rep sha ki ni ki jing tip ki paper paper le se kum bangi la ban ong ki ki nyo shpang ki jing ai jing mut shpang ki jing thung ki jong ki ka jing long jing man jong soi beneng le ni forecasting be ki mo weather forecasting hak tin pharing ki dor ki ba ki jing thung ki la ban yo ha yo ki jing pin panash phang ki ni ki khnyang bat ki jing pang ki pala ban wan ha ki jaka rap ki jong ki nong rap ki jong ni ki jing pin ya ki jing kot jing khya jong ka khndo kum nun batai le se bengin ri bat sumari ka khndo ko jong ni bat ki jing tip nya ru sha phang ki skim sarkar ki ba phero phero ki jong ka sarkar pedeng ki la ban yo ling ba ka ni karin san
0: kablish bun ba ek tu ka jing batai ka jong phi ka be dei bat ka rukom trikam jong ni ka bharat vistar bingin kham tip kham bania shu shu ngi ya chakmat bat ka ni ka jing ekran din re hatu ka ni ka dei ka app ni ka website ni ka jing shakri ka ba la pendon kam da ka fon
1: ka ni ka bharat vistar ka dei ka jip nyang da ka bakin thup lang ya ki bun rukom namal ngi su thu ki bun ki dong rap ki jong ki la ban pendon kam ya ki app skidan ki bamla ya ka ni ka be dei bat ka so ka pendeng kala ya ka ni ka rinsan ka long ba ki nang rap ki la ban yo ling ba ka jin dong luot jong ki ha ka mobile ka jong ki da ka app mo ka ba ki ong tin pareng ka app bo ki mobile ka jong ki le ni ka ba ar ki la ban yo ruling ba la da ki rung ha ki ni ki website bat pendon kam le ki ni ki browser ki bedon ha pu ki phone ki jong ki la ban le ban rung ha ki ni ka website jong ka ni ka bharat vistar nang ta kum chu ru ki ginong rap le si ki ban pa la pendon kam ba ki smartphone ki am chu phone ha new number u ba pendon kam jing lu jing sim le ka liang jong ki nong rap pu ta number de way san san and re way bat ki ni kan le ki ni yo ban yakran ba kita da ka jing pendon kam ki board computer da ka jing pendon kam ki ni AI le si ki jing bab ki jing kli bagi bu ki nong rap ki jong ni ka benta ban ni jo kene kabar na mar ngom ngi pikani ngali lang plat sian hi kadai kadang khan new trick february aja apun rio kha new trick rumpang aja apun rio kena sudah plat ya kani ada kali yang sorkar but ya kani kecip trick kam ha kani ka sin ka baningkong bukan ka first phase pergi ong kandai be tengah tin hindi be tin pareng but skiski gila ong bakin sa pentrung shu shu ya ki kentian kat kum ki than jogeri jungi jogeri india hi brokowe te kajimut kalong hi ba ki nongrem kim dan kam banwat ha ki website ki apps lene ki office bo pair bo pair ki la ban yo be ki jingmut jing ai jingmut lene ki jing batai ki bastat ki bashai bat ki bla shanya tang na kawi ka jaka be kata ka be ki ong ta ka bharat bastar
0: hoi pila batai pi ong ba kade ka app mo ki nong rap ki la ban tip kham dia a ki bun ki jing don kam ki jung ki ha ka be de bat ka rap ka riang hi baro manu ba pen mi ya ka ni ha ka ren san bharat vistar
1: ku mo ong fingan chu ban me kam dia tang ka app ki la ban le da ka app ki la marung lim ba ka website bat ki la ban phone kwe ni kini kilai tili ki benta ki nongrep gila mene tosh mo pui pat chaka jingkili ki jong pimo kani kande kata ka digital

0: public infrastructure mo jong ka soka pren ko bangla ban mentan kila punya soal lang yang kijing tip ki bayo bapher bapher ki tenat kum ka agristat kajing pentrekam hakarep kariang jong ka ICR mo kajing sakri jong ki tenat bapher bapher ki badai ban pe ya kasun beneng kajing tip sepang kedor jong ka yo kajing tip sepang ki skim jong sarka pedeng kum ka ni ka PM kisan ka PM fasal bima yojna ka kisan ka dekat kekat juga jengkot jengkia juga kendau ni dekat soil haircut kum ta lesi mempencai kini nong lap kam di kebagi liat dekat company shimet dekat dehi dekat tenat sorkar pedeng kedai ruk kedai kejeng syakri jengkot sorkar kan lian kebagi ai kata ke service kenang bangin yuk bu ni kong ya kini nong lap bagi yuk ya kejeng tip
1: nah bangi yuk sengohi ya kejeng terikam jengkot ni ke Bharat Vistar ke don ke jengmin toh ke bakram dah yakin orang ki AI ni lah yosungu cimpun cepang ki AI ki don ruk ke bapa rasong mau ke jeng nama penon kam ni dengan kerman baka ni ke jeng ya keren kan AI jengmin toh baka jeng tip ke bakam penia yakin orang bikin sungu tuh kumno man penon kam ya kini ke Bharat Vistar ke menlong hi ke jengmin toh ke jeng ki tenri minta bon na ki nong rap ke jeng ni kin kili kumno ke ni kan yarap yang ah ke sunong jong ah pilak mau ban patai kendiat ya ke jengmin toh ke bakong san
0: Hoi ke ni ke Bharat Vistar kalak penyerap ya ki nong rap hapo ka jela ka jongi ka migalia ndak ki rukom le se ka bani kong kala banong ka jing ai jing mut pang ki jing thung nong rap ubad rap yo ka ba le ne yo ko le ne yo ro hadam mo ki la ban yo ka jing tha ka kum ka benta halor ka por le se ka por bet ka jing jing ai ka jong u ka jing don kam jing sembai ka jing pinya ya ko ka jing pinya ka jing bam ka kum ka jing long jo ka sun bening ba ka kendo ha ka ta ka cakat kila bnyo ka jing tip halor ka ni nan ta ka ba kila bnyo ka jing pin menaru sepang ka jing long ka sun bening ba ki kinyang ka mo ip kila bnyo jing pin menar kila bnyo jing tip kinyo ka jing tip halor ka dor ka yo ba ki dor ka pher pher kila bnyo thu ik nyong rap sepang ka dor yo jong ka jing thung ba ka jing dawai ka jing thung ba kong san le se kum ka ni ka ba ki ongka public bagi shim mo nak kum kencak FCI kini lah menyo ikini kencing tip kini kanu kedua bagi shim kini kini ki tenat sorkar ki bahtiat ikini ki jindan kam naki nongrap tapi kalau nak kencing tip halor ki skim walaupun nak pernah ki nongrap let's say ki hab link na way kerja kas way kerja ki hab lumbun ki website hendai link makan ni ke ai kencing tip bahkan banyak abad halor ki skim jangka sorkar pedeng let's say kum kata kamu amin pimpinan ke PM Kisan PM FBY ka kisan kredit card ka bayde baka jiglong jong ka kendo barkum ta tetter ka rukum ga dehi o pintri kambe ka nongrem da ka jingpinan kam jong ka AI kum ta kala ban ajing mut bat kerpang la da nongrep open room ye kini ki jing tip bukung san kum ka district ke jong u hapor bu register ka shnong ja jing thung bu thung bat ke ka jaka ka pakile kum ba ngoi phitu number menen gi lesik nongrep ki bas ngap ye kani kila ban phun pila ban kli hoi ngam ki pa de da khasi mata te kanang de da khapareng pidan e pila ban kli ngam ngam sha bang rung ni ngam la persa mangan phuen mo kli ke e kedon kama kwa ban rep ya u pran kum nu kanyarap yang ah lesi kum kita gi jing kli ngam ayo ke cuba ni kini ki ia hi bron tu ti kata ka de ka ba lesi ki nong rep kila ban pat kli kila ban
1: ya mentahi kemut ha ka ketin khasi jungi te kampat don ke men habat kli da ka english ne ba man banyak kani ke de ka benta jong ki nong rep ki badon ki jaka ki bahe ni kadeiru nak mata kini kinong rap ki beret jong ka jela ka jongi
0: unu nu nong rap ula ban yo ka jingrap ling ba ka ni mo kam dalong ya kata ka jing mentoi ka kombo ong pi bala man di tangi ki ba rap buan ni ki ba rap beret na nama ka ni ka di ki jing tem te ka jing tem la da ki nu kinong rap ki la man de ki beret ne ki la man de ki ba he kam ta lesi ki ba rut pa ki jongi shan ki chaka jongi ru ki nyoi ka jing tem ka ba ye de kat kum ka jing kwa ka jing don kam ka jong ki bun ki nong ra jong ki myo ek internet ka biang don jing tip sha phang kum non pnon kam ye ki bor ko ba oi phimene ye ka smartphones but kum ta ta ter te ka jing don jong ni ka voice based services ka bangala om tan tu number man tan ta ka ba shufur ye tu number ki la menya kren but uni artificial intelligence kin serap ye ki bre man batai ha ka rukom ka badai ho tang ka wei ka long ba ko mang phi ong ka dang de dang ta phareng ha ka ni ka step kum ta
1: ti nga try skiski ke sadon hi ke jim
0: pali si ne
1: hot skiski handian mo namar kuma pi ong kane ke dei ke badang sedang dei ke badang sedang mat pin mi menta hot kini ki nong rap pila ba tai mo khndia chakmat pila ong ba gin ha ban batai ke district ke pher pher ti menta kum no u nong rap u badon ha ki district ba pher pher ha ke jilla ka jungi un sedang ban penon kam ek ne ka Bharat Vistar
0: ki den kila ki besok ki nong rap kila penon kam ye kitu ki bla anam penon kam ki smartphone kalong kum cu hikum ba kila ban download kini ki app ha ka jing penon kam lesi di kipinon kami ke Android kende ke Play Store mo Google Play Store ti link ba ke mobile app ki hab yit ya kene ki hab yit ne wat ha ti jaka badi ban wat ki hab tho Bharat Vistar Bharat BHARAT Vistar, VISTAR, spell bil dekha tin pareng mo. Tiki hab install ni thep ni ka app ni ka phone ka jonki, ba kisa play ka tiki ayo. Nanta ki penrungi ni jing tep bakong san ni si kum kerteng. Ile kum bagi register ki wiki wiki kam rumo, ti kerteng jonki ka district correctional. Amar kum ta ki jing don kam ki baki kli hak hak tu ka app ki don kam. Nanta la dem ta ki la ban type ni kren ni jing kli jonki. Mo kum bagi nuk sai pi mentan haba ni phone tu number. Ki la ban ong le si la nu bangan bet yuru hadem hapo ka shnong ko jonga ka badon ha is ka sales kum tamta la ni kila mon kum lu bante la kam ka jing pang yap yong hau pan u jonga la ni la nu ngila ban yo abeng ka jing siu ha ka bayde ba ka ni ka skim pm kisan tiki sa juba ma ka taka kum ka ka kum ka jing tip jo ka jing tip jo ka tu ka ai ka bakala hoi la thep de ki la ka liang jong ka sarkar te ling ba ka jing ka jong phone number kum ba oi phim tan ngila ban yo ru ling ba number kam dan kam ka jing siu e utau number de wei san san ar ri wi wei ki nong rap kila ben dial yu tu u number ba ki kren bat unong yarap mu ha kasur ki bi ai kerteng tau ai ki ai kerteng bharati te ha khtin hindi la ni ka pharing ki ong te unong yarap un yalam ki ha kur kompinya ni ki ni ki jing thong ka jing long sing beneng ki skim bat ki dor ha yo kar kum ka jing tep ba ki kwa ki nong rap kin ba ki nyo
1: kemut kalong ka basuk la danang ban pendon kam mo na mar batang da ka phone ruki la la man chu phone la ni ki pendon kam da ka website bat kini ka app nei hatu ki nong rep kin pendon kam ye ka smartphone bat ke internet na ka benta ban pendon kam ye ni
0: mm kam dan kam mo ngala oi pi mena na ka benta ki nong rep kim dan kam e internet u tang number ki la la man pendon kam pada ki nyok banyak kan ben da ka sur jong tu AI ang sabatay halo ki jingkili kong bangong, let's say kung juro ki samla ki sa ji, la ni ki nong tray jong ka ki wiki hakatan, ki la manyarap yung gini ki para nong rap, ban penrum yung ka jingtip mo, si sien, but nang ta ki lala penon kami, haki ni ki app, la ni haki puwar banwan, da ka ba ay jingmut kandiyat, ni la man subatay ki kandiyat, man kutup lang, but wat nakata ka benta, ki chaka ki baduna ka buwan internet, wukin doon kam, ki la man shun, tang berda doon ka phone, at least makin la man pun, ki la long makin, puwan ni penon kami kaniya.
1: Dengi sengap ya kata kajing terikam jangan dekat Bharat Vistar kalau ke ek ek ke besok bat ke ba kloy ni dah perkhat marki keli kila yo ek kejubap dah haba ni perkhat bat ya kata hatu kani ke Bharat Vistar kade ban bujli ya ki KVK bat ki officers karep hak katan jangi nak kumnone
0: kong pet kani ke Bharat Vistar kali tang ka rensan ban kesan ya kajing tip syakin nong rep kemudi ek kata kajing pin kala ke bahik selotam bikin yo hak kepuar ke ba ki don kam ki nong rep lama teng teng mo ka jengai ka office baki na one by the a te ka jing don jo kani kila la ban yo ha kanu ko por baki don kala ma dimen mir kala ma dimen sngi mo kala ban aji te ban kong hen re na ka benta le si kila ban de ni ong ki jing pang ki kham sir kai ye ka rep kar yang le si ka ba one concern ka dum la ban tip ka ni mo nang ta ka jing thau ye ka khen do bat ka jing tmu ba banya ki jing bam ka dum la ban thau ka dum la ban one hang tu po khen do mo ban pek ban thau ye khen do kajing pun ini teknologi pertama ke ke bangi sutu ke jing ye dei nama ke kanum la bandan kata ke jing ye dei memar persya bat ki para nong rep kum bangi dan bagi officer let's say bangi nyok pen sutu ha ka rukom ka ba puar ka kum ke jing sutu ke jong ki nong rep nang ta ke jing kai ki snong let's say kum kin ja training kinum la man wan makim la man puis ke chaka te kin nong rep kin yang ton kam hi ye ki officer mo ala ki yang office jong ki la man de ki viki ki la man de ki office jong ka atma ki la man de ki office jong ka state agriculture department ka ter kin dang hab hi ni la man perkhat kum ni mo ka bharat dastar ke letang ka nong yarap badan ha ka buat digital jong ki nong rep hinri ki office ni ki viki badan ha ki rushim pang lo ka rep karyang ki nong rep kin hab hi banyak kendo markmat ki yo banyak kendo markmat man keren ni ki jing e jing sistem ke jong ki
1: gila sungguh tua kat tu bahkan ni ke jing terikam jangka Bharat Vistar ke deba kan nyarap iki hak nunggu nunggu por bagi don kam kerkiet lihat si ikim lap banlet sepo ki ofis kumpa pilak matai sekemat di hendrikam day pat ban bujli iki officer jangki tenat agrikulcha berpair-pair kumno pat kini ki KVK hame ghalia kini nyarap iki nongrap ban pendon kam ya kini ke Bharat Vistar
0: kumbang ang mentan mo ka AI let's say kanang de kibar kam thamai ka jik pinan kam ding ni computer kala ban bakla ting ting na mar pa hoat kana maka de bit ka ba feed de ki data mo ka long artificial intelligence kyong ki long rap de ding let's say mum da ong app ki chus ngai bi ya karu ki dan kam ru ki nyekran lang bagi officer mahkamah ban sutu let's say de ki batai kan kunu ka ba let's say kala ban de ka balat ki dan kam hi bandan ka jing de but ki officer ha ki tenat ki ba pher pher kum na ki wiki ki jung ngilan pelong gidi kinja training ki beling kot let's say kum non batai kunu ban download pendon kami ke app nang tang yarap man snai kini ki profile ka tang ila ban le nang tang pen kelai ko bor kong san le sigi don de ketin pareng ko bo ip mentang ilak menye pendun kaman penkala da khatin khasi ka ba unong rep jengi ula man sungtu bat ni pendun kam ru ik jengmi jongka bar bestar kum shi benta jong ki jing anjing mun chi kishinong ki tha ko jengi khana mangila ban ai ka jing ara kum mangile.

0: tale singi ai ka jing kan hlor kanika bharat bistan ka lang jung ki viki ban ai jing tips ki nongram ka ta ka de ka benta ka jong ni ka lang ki viki bangila male
1: nge sngo thu hi ba ki ek ek ki jing pen mi hi ki ba thmai ki de hi ban yarap ek no grab ban pen men to ek ki ha ka ko por ban kham pen suk ya ka kam ka jong ki ba ha tu ki don em pe de ki nu ki nu ki jing du na ni ki jing ma ki ba ki no grab ki de ban tip shapang ka jing pen non kam ki ni ka am
0: hoi kum mangla shu kan kan yat mentan kidan bej ma ning kom ka ni ka bhar bustar ka de ka bla pension nong rem da kata ka jing pen kam da kata ki ai pension nong rem ha ka jing tip bla don lupa ha ka ek ek po ka system han re le si kam la ban bujli ya ka jing pe bnya ka badon ha po ka ling kha ka jongi kum ka nuk sa le si kam la ban yo i ya ka ling kha jong ki nong rem ban kata ya ka khndo jong ki la ne ban lap ya ka jing pang ka ba phala da ka jing tik na le si ka bnya ban nong sispa na ka sispa kabar ka ni ka bhar bistar ka deru kar insan jong ka sarkar hinre bun kini ki apps mo kam dare ya mo bun ki apps la ni kini ki website ki ba thop lu ki don ki ba buat ya kerteng ne ki shim ya kini u logo la ne u dap tek kum kini ti ki nong rap ki di ban shim khia ban pe ba in so thu ba kin download ya kini la ki shim tang na ka ni ka play store app na ka play store ka badon khalang ban penon kam yau nong bar batik na bat mujide ban sio yak pisa ba kata kada wukong san ge yaki para nodat ulesi ka balai na kiti habang ipinan kam yak internet na ipinan kam yak kino kino kini ki bor komputer kalong ba kinong rap kimde bangin ai kini ki OTP ki jongi kimde ban tap ikini ki adhan number uba pura lani upin jong pin ka jong ka ATM ha kada wukong ka website lani ka app kata kada bit general lesi kam lady at tangi kadi hindi general ha bangi crunch pang ka internet war kalong ka ba tikna na mandil pe kini ki ba thok ruk ilong tikna de de kham tam le ki shim kabu te ha ka be de bakin yo takdang se yo sngong mo bun ki news mo ki ji khubor ba sha tu ka pisa kum ni kum tai ki de kum kita te kita gidi ki ek ele se ki general ki ki bre ki na hab banshu husiar hin ka liang chung ki
1: hoi ke de ka we ke ek ek ka ba sngot na ba ka ba men to hi sin ba pen mi ek ek ki be thmai hen re ha ka jo ka por ngi hab ban long start pat kumno ban pendon kam bat ha kejuk ke poru kuma pila onghi ba kanik kade tang ka ek ek ba ki nongrap ki la ban tip tang phang ki jing pang ki jing thung e ho at ria ba ye de bat ka khndo ho ba ye de ba kanu kanu ka jing ja ka belong kensan kensan ki hap hi ban ye kedu ek officer jong ka agriculture ba na kam ta ki nongrap hi ki berit bat ki berit pa jong ni ka jela me ka halia ka jong e ki bampat sngotanat ya ban pendon kam me ki ni ka smartphone hatu ka ni ka bharat bistar kandang long na em ka jing men toy ki ro
0: hoi ka sukha krat mu ge jing shakri pen shong rum ha ka sur bat ka ni ka UI ka besuk mu ka ni ka app ka bingi pinan kam ko long very simple ka besuk ba ba ke nong rap kila ban sngu thu ki bom dan phone lan ki bom dan internet ro kila ban pinan kam de kila ban download di ka ni te ha koi po we ki shong we ni arnut ki samla ne ki de khot jing ni ki SG kila ban shahi kai ro ko mi ki ni de ki kwa mo man yo jing rap lo ni ka bharat busta ki bala ban sngu thu ku nong pinan kam ya ka AI ek tin khasi bat ban pinan ka man pin kelas ka tin kasi nam takin nong rap tile si kata ro ki ba suki suki ngila man le ta
1: kable shi bon ba na ka ban ta ka tu ka jing ba tai ka ba shai ba ba nga kar man ro ba ki nong rap pat ki ba sha sko ra ka ni ki la sno tho ba kla kham shai ki ni bharat vistar ba nga kar man kan aaj min to hi ye ki sen ke ek ek ba ki pen bi thmai man ta ha shwa ban pen kut ha tu phidon ne am ka nu nu ga jing ye tho kolumbiang kum nu ba ka ni ka bharat vistar kala ban yarap ki nong rap ha me ga le ya
0: akbrish bun ko kumbangi lese bangin chu kelum ya ke ek ek bangi lai ke do mne kani ka bharu basta ka de ngi hap kan mau kani kan ren san digital bank mo kani ka bham thmai ka pinon kam ya kata ka juk ki but juk juk ka mata kom kita ki ai ka bangi ong mo bar ka yarap ki nong rap hapo kami galia kham tam le si banyo ka jing ai jing but bakrpang sipang jing thung kar kum ka jing long juk sun beneng ne jong khndo tikin tip sipang ki khnyang ki jing pang ka doriyo bat ki nong rep ru kan yarap namar ki nyo jing tip alor ki skim chong sar kar pedeng le si kum ka PM kisan ka fasal bima yojna ka bade ka crop insurance scheme mo ka kisan credit card bat ka soil health card ru bat kum ta ter ki la mle ik ni baro ru ling ba kum ngoi phim ne ling ba ka app ling ba ka website la ni ki la ban shu phone la dikik ka bam dan ka internet ru biang ki la ban shu phone ru ban nyo ka jing tip ban nyo ekran ling ba ki ni ki ai re ki nong rep ki kum ngoi ong me ne mo kuman chu ben rap le si ki de hi pichi sha ba ya ka ra ki ba kong san kri ba nyekren ba ki officer le ni ki ba de po ka department ne po ki wiki ba ki ba shong ma jan ju ki khlam ba ki nyo esa mi ka jing tip ka ba nya but ha ka chu kur kom kom oi ki kin kit kya ba bo ru ki pinon kam ye ki nu ki nu ki ap ba kin pe ba ka ni kham tam ki num ai ki ni ki utpi le ni ba ki ni ki ban ai kini ki details

parlok nong sngap dak tu ko jing rai o ko pisa bla rai di ba ld bla ngla poi arta chak bu ko jong ko program ki sur bathyang pan ni ne pilas snot nat yak tu ki jing rai ji kai tor ki ba phe phe kun thobi ki jing rai jing ba la kher si im le ki jing rai por khna tar ha do bing de sham byang ha ko wei pat ka por kan ni ka sur bathyang na ka akash vanish long so ba ban ap ya ka khubor sim khasi ki ban bod ha ka por new san 4 minute